sattel duta la bukules la duta un tawo dayel puna jiteta dal judeka un doktor sate dena desi unya kelu amayi prokurolu judeka ye bilet ilan acha ay mun kalo munya ay mun ka.